Sinaus, detail sa internamento sa Lingkalipan, ak na kanaw anit, anit ni Claudia, Celia, o Talicia. Kuy halang chik ni siya, tingkam chok rin ni Rabin o Fuso natin, nakwanin siya kilal, sa iskawa na kay Sandalia sa Rio Vinil,

0: kaza kaza rojucep la cibul sham. Aran naru neke pas, aran naru neke sik. Sakal sakal le matka malak le kasik malak le ol chabil. Aran neke skup sa koyeri mar de plata. Aran neke kahilak chale di kuku kutan de li shaman ma kahilang. Aman de neke rak nak li karu tapas koko tes kena artesier. Siko makmi koyeri mar de plata sa rojucep la cibul sham.
1: Kokan komon naka kesh kawilale shol naka shedi lah ut utarin sa dinamit ko an wan na chal ka chenak li hawal kek wal kao na shked na kotsu chik anakon na khi makali ha anakon tiapan mario na shked sa ortin neon tiapan anakosh na wal na kyalak bar hual kao tiyos banun kil katia na karan San Miguel Petapa aran ka kwan shkeba retal na kwan kev na pali ochoch shiw kek kame ban liha na bal kasay sen je kanak ma ka chiliro choch na ke kera retal to taqa tu tu li tsak tu tu li ka khrelu li rocho chev li kasay sen abanan ko kanak wila orden ton ka kera retal ba kon kom ma de kon kos ka kuna kitsu chi ka kuna liha ma la ko kanak witen ton ka kesh na li bev li ko kal na mo ko tio khep tash ashpal li liha ku cham anan kuna li na le kuna silan na ka kere yaban Kabiak bilay lah likomon lah kai na keteng angre likangir rahlal kutan manak anstash kabe ba anak toh kwan rahlal kutan tiyekang tiyo chigulak salero chot. Meshekang kwan kabiak utsa komonil.

Rana kwani naleba klik auslak. Una kwan raming kila kwili ratin mo yan. Kito si bayak si Ruli atin, liskam sa kaya si Ruli kutanayin. Nakos kama o nakos kaya kuchik sa lispeul. Karo sakal na rak mo yan. Anak, abanan kama kuyaan mo yan. Naskeli pasom mo yan. Kajak li San Lucas sa libelepsol, kwaksak lakurakal, kibiskakal, nasyeke na sa li Jesus, siyan ba dyan? Siyan lo li Jesus na naspats ba dyan? Sa akong likutan li Jesus, rochpanev li Solom, siyan kuwep sa akong inakik. Markimaka li choking chitihok. Autanan aran ke spas, kispas siyan ba dyan? Aniin lainak na kestye li Kristiyan. Abanan eban kay sume ko kwan ni kestyen naklaat lakup kwan lakup singha malaklaat li profeta Elias malaklaat hundre li nakter profeta li skwakli chak sa siyang kemli kaminak awli Jesus na siya uchik utlayas nandiyan na siya na kwan lao karunin katye chirish manjan utlayan kestye re ulayas ani nainak ni kestye. Abanan koko kisume chen lak Pedro. Alat di Mesías. Ralalati Dios. Autanan chen li Jesus kishkere nak maniak eteshke. Abanan chiri chikain chen ahel nak li ralali kwing tishnumsi nabal. Tabal li railal. Abanan tak artesimang rikiruep li chekel kristian eblak tig ut eblak fariseo. Autanan tak artesimang chokre li kam. Autanan tak waklik sa rosh li kutan. Aran na kohosik ut aran na kohok bajal na lirati ni kawadiyos. Kwan sa kalshtikal bajal kwan sut marela o nga ka kosla manjal malakyan nakil mare lao na ka kosla ut nga kecho kosta kengkili Jesus inhe ut nakli Jesus na spas aningin lai nak ni kece kwan ho jogo jak sisyebal kwan nak nakanauro li Jesus. Chalkah kwiri kendi nashpanu li sashpach oleh nakirtasi majal kiap aning kango shik sakal chishnawal ani sakala Jesusaan kaudnak li kawa Dios li chukwa Dios kistaklacha manyan karo sakal ishkachali li listaklangki

Tawarin sa istepa lakatan na miti kuang kukwi na katiyan na kinepao. Habanan, marikuang kung siya na karupakam lahat siya na naak. Jata kwa haksin na kinkaan na katao, jata kwa haksin na kinkaan na kakwan lahat sa kem. Habanan kuang kaya likas kaysin kuang kaya litena mit parkwi aran si tiyalak kuang si usli limakilal linepail banak makali kuang utarin kamali kikangilak kichak di kana Teresa de Calcuta aran ki kuana kichak si kikangilak si tiyangke di takas si kisin di makali sa kem di makana tiyolare utain si rasa tiyodak si oking sa tiyangke uchi kamayin kuang raktena na palep di kas kisin di tiyoko si paspalish kabalish si tiyolani di kuang sa tiyangke di kas si kisin di kuangke sa makilal relik angilak karan ikawot banak le kawa Jesus ang kisyenak lirahom uliratin di kichal diske bali chabile silan haan chokreb dineba kamal kisyen liratin ay muku ratin tahun di kwin kunta lipar marak anita chik ang kisyenak li shkulunik marak li chabile silan haan shukta singil sa isyankreb dineba utaran kwan pili na kultika ke na barkwina kwan di mas makilali justis makilali li iskeba li chakrap na kilasut na li chakrap li kwan sa istepal kung nakli tanamit aan mo ko na kung ilpal tanasipano kwan di na tenebag li kawil chakrap li kawil tokpamag sa isben uli kwan ge li smag aan kyal numelep si kamain kamali na kulman sa likatinamit na rin Guatemala wali kas kaysanip di mares nung takinak di tuming feral kas sa liyawa peking apanan inkanig ay kachiruwep di kas kaysan di kwangge sa makilal marikwarak li lipan ni kash lokman sa atkep lipan lipan mkosulak talipan apanan si feral ka li tuming ut kamain kwanjik na balik akreruli na makilo na kakiretal na kakul sa istepal na katinamit hong hong sa listahel kung nakawabek li na kakiretal na kwanji us di makilal ut kamali na kakiretal kilasot laot o kamana kultika ke li ratin ni Diyos arerak na te ilok li kasprisin kamagisile Jesus renak te ilok linkanik ilok renak te abing linkanik abing

kan sakalo si kasala chico mani. Aban ang barrio kes kawing kil, bantyo seri. Aban ang kultika kere ekla. Ekla jo kes kisik kawing kil, kulak. Manyag jo ko. Manyag se kawa Jorge, aranos tua, kis kam sakle kahal manyal. Kwan re talililok lahal manyal, kwan kaut manyal. Ni me kawayo, manyal ko manay sabanan res rakpal, le kakangel takabili, luna de miel en Rio Dulce.

Kamusta? Sige, Sheila John. Ingat ko din. Pasento ay itong Las Cruces ko din. Lano ka na ang kay S.C. pa John. Kay S.C. siyang kakang kay R. Kay S.C. na kamusta. Pikin chicas par ng ojos negro. Ang tagat ka ang

0: Tamisa.
1: Tawachin, wano sila, kachakuna kay muska las palom, makuna kulak ni katkwabi, la inka na Candelaria purula. Rika na Candelaria shol, monas kulak-kulak ni katkwabi, ning kwaklika, hibor, sasano siya la musika. Ano sila, lagwa kawagonsa, lagkachak ni musika.